0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyoan ang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kini inyong alagad, Pinky Gulfan.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo. Panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan, tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 17 nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo alang kanatong tanan kay ang pag-ampo usa kagamhanan. Kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon sa Dios ang gahom sa Balang Espiritu nga maghatag kanatong kalinaw, kalipay og aron kita maandam sa hadool nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, sa, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: City, this is your hope radio.

mga higala, panahon na sab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan nga kita makahiusa sa pagmamalandong sa gugma sa Dios ug kalinaw ug mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ani asab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niyo mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kay balo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloy-anan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.